Hello, ngarai ako naipiri. Kumana, ngarai ko rawang ati pungkan kan ko. Kaya numay ko rin nga ma, yung radio

0: Yo, Namir, Bukmak. Ka ngaraya ko dal yingi ya goyo la. Lea dalin mir ngaraya ulungo. Jambar po yungo. Unay, marapay kakapoyak na ngur. Kupaw pa, ang ningara ko darok. Alang lika jambar po yungo. Wang nga darok. Kana kung bukuro pradiyak. At ko, unay na mga nangyirali, galkar nga na to, dual tarok to nupayam. At kanimur to, jambar ko leo jaga. Kagapman na ngula ngayang ng Bilmram o nang ngayang nga na Bilmram marang nga ito jam limurong kal rambang igal ki yul ngong kapalanda marang nga ito maga merudukal limurong ang mga main room yo kangarapok ko urupan na kon tuwalwa nga ringgit ngong yul ngongor kang nam na ba puro diyal kanina kadwal kajaga diyak wangaw nulun ngor Kawan nga, ayo tangan raka jaman nawe local decision making na kon room na kendoyol ng room ang mga mayan kapoyak ko hindi pali kapoyak ko kagaliyol ng kurmata kung nagabitan wanga yo tuwalgam morongan kamurodal kabitan ng aratun nawe lakram napur kajal tirangon ni ayito government to Maradarangan yung room ka jamar ko leo dukkar darangan room gor at yung room do para rali yun mir margali mirto nga mga mayon dukkar walang amany makmetri walto majingutan ka walto nguni jambat ka room maram kagaraman kangrungin nina ka number two kamuro muni kabikan Napur kajal tir, unay gapman to, to makmak ton yorngo kakal ko, mayalew, karom ko, kadarangan doon yung dukar. Ka number three, naman napur ngole, urepon, lacho, manymak dukar, ka kung kayon mir, para rali yun mir room gor kakal koro nga makule oro okay number 4 napur ka malam o jari yun napur nga napur nga lapal mirin ka walang room kakuya nga nawe ka main kitir walang koro marga yor ngo ka ngayang ngon mir ka mulukur walang kuya nga nawe Muni rom koro kale koro alal tumal mam dukar nakan wala tu na purun dukar kor gama marga tu ni dukar lemur jamar kule jama wala tu mal mam ce ga dana na wala tu ga ngone le kel kel wap tu na purun gal rom lel man makul number 5 ni ga bican you want government to talk directly with our clan leaders can meet with regular Navi with them side by side. Tuale number 5 cha welcome na purgajal ter ngoni government to kumur wach mana puringan na kumur kumur margale mur to wangaj mana pan mir rambangi rom go tiak na chandule mur jamar kulin jama na chile mur to wangaw jaga ka buk makan kroto mirmala ratu jama rambangi yul ngawalal ka gapman kung kaya mirbalalali yun mir number 6 kaya ngay gamro dual gam gapman kaya to gulyo na kuya nga nangor na may maklimurong ka walaw yan bito kabi rom jama ando walal marangi natyan walto jaga limurong kalangaw Kabian ka butir bicuna yul ngawalang marglim tu rambang ijama walal tu kulyon kuyangan ng mabalan yang ngugam na purmaringgi na manymak numulang palanyang ngur ka kangan wal tu lom jaja limurung galang ngur ka walla ilakan na murungan ni walal maringgi na chan wal tu jaga limurung galang ngur jamar kulyo Tarwa deli ngay kang ora ngole yor ngole na bijan lekan ngor kanamir kabulo bijan kuyang ngai ngole gap mantu ngai pin berga ngai kabi jang kuyang ngai benana ngomany mak pili ngai kana right kunamir ngulok pala jamo na tal tal ngai tul jaga lemru ngala ngau jamar kuyo kuyon ngai to gap man kuyon neto tukar koro tuala candengon ini kakoy ang ayan bin na may maknik ang ayatam ang rally ni turong na prunggal uli ni gapman ka na prung yul ng lidas mala ito rambang eh jama rambang eh saat by saat bilim ito jama rambang eh margalim to tukar mamuna gali jamar kuleo uni yurta yaka yurta nga jangoni limur tumal mamduk karung ni nalkan wal tu maga ya mere kurum gurumain gitir jamar kule yaka wal tu yai kurumain gitir yaka wal tu urang acara nya romain gitir par wal tu mak mak tuna del kururung anung ngap man ko karum kule murung kalango ala tu jamar kule ngutan ga yu al tirian rom luaptun yo pranya Namba 7 jangai gabi janwangan akun lemur yur ngomala bukmak kajal tir lemur tu nama ngay tu baranda rali gal kitir lemurung gal gamreng kitir lemurung rom ko protocols wal ngulik kalakram wal tu marga butir bicun lemurung kalangau kalim tu walang butir bicun walim tu tukar nama ga mirmalam lemur tu ngunin kongkai ngunin jamar kulin lemurung lemur balai bilmalam napung gal lian yaka baranda lemur gal bilmalam leng Aya kali yung ngalulalan niya tirbel mga ngayon na pugal mga mga tudangan nga ito wala lang jamar kuli balanda rom ko ka yung rom ko kadara yan jal kering rom magaya meril yo number 8 kamro napur ka jal tira napur to kumur mo na namir yura namir kor rom ko kapman kal Kapman ka yol ngo. Napong kayan. Marga lemur to. Tukar niya nga mga mayon. Tia kiwa ngao. Kapoyak na tingnay kadara. Ayol walang nga lemur kanina. Dili kapoyak. Lemur to jama. Lemur ng kalang kurtara nga naor. Marga nga ito nga. Pagi darangan lemur yung kapman to. Lemur to walang darangan. Tukar niya lemur to majijama. Yura na mayro. Kamardar ang anamir, kaganjar mir, balan uningal ito dole jamar kuling maritong balik na ngor bilmram ngayang o balan da rom ko, kayor ngor rom ko ngay ito diya kay Malton, pala jarat kira Korean, o manyma Korean dukar kor, ka balan galit uning ngay ito yala jaw una dole leadership limurong kong ka walang natumachi limurong gama, uruwarin bala. Yo, pala niya. Yo, number 9, kamro, limurong dual, ngay kabichan nakon wanga, sarok limurong kabichan wanga. Napur kajal, tirangone, jamar kuleo, kachan the room, nga mga mayon, nakon decision making kuro, jamar kuleo di jama, one, buko aton mer, real kapoyak, ka wala nga pag iuwatun dawin court lil marga wala tungun nila court mo jama dawin ka lemur to dipong ang gulo panwalang galdok ka natin lemur kajal tira yaka wala to ka nga mga mayon lemurong rom nga lemur to dial nga mga mayon ka bala gulo panwalang gal wala dito da nga lemurong wala kyan de lemur to nga mga mayon dokar maga mir court kor marga lemur mangi yun na lemur to balay yun o nakon lemur to jamar kulang yun nakon bala mara kaliral kal ayur ngurom guru wala yung mangi gurupan marga kal tumutin nama kakal ko rom ko kal tumutin ngutan gayarak to nabi ngay yay kurong ngudali mara dun balik na mirka rom ngay atam diang bala unilim kami tirbalan dal gari rom ngay kalimur mara dun balik na jamar kulang kami tirbalan dun balik yun Lemur jajal waktu tawat tun maragawal to do atin ngatil rom burja yur mo kurdarangan yur na nga pagin ang darangan matih rom ay tumarga nga matir na wal ngay kajamar kuling kamurong ngayang ngon walang kon wala niya number 10 mga kapitan mga nungan daw kapman kon napur to malam dukar o jari napur to napur kalang napur jamar kuling Nalcan na perdoalan keluar tinya malam, ngutan malam. Napuroyan do jamar kuling, napurong kuling napuro. Tukar belgal kena kurwajan waktu main getir. Karena nakun napur kajal ter waktu main getir. Ya katun ni dia lebala ngama ngamayon. Tole wajan ngai dia lebala kot kurwajan ngai dia lebala rum ngulungapa kekor. Napur main kita cina napur terjaga walang jamar kuling napurong kalang om. Ana prungal ganjar gurupur yo yo dole na prudobay ng ogana jama man makom dial na kon community ngor uni ne na prundo gonga yon rupya na prungo gonga yon ka girip man na prung building wala na man na prung gonga yon na kon pandingo ka infrastructure wala na ko mala margalimto man makor yon dokar kororom gurwalang jama ka ngamang ngamayon walang dukar rupay ito kung kaya napurin kabulo napurin do kung kaya yun wala na mara napurjal dukar ko na kumain makuja maubalay dukar lil kabulo nga napurong mulka malawa nga malaga ngata napurto nawe yan ngunawal ngayon yung aray nguna napurong dirtipo yung napurto jaga walang jamar kuleo yun napur bigyan debilian na kundo di paling nga kun ni na pun dugo nga yon ka kuro to meril maraga galkan gamar kuling nirpan yo pala nya number 12 ka bijan nga nga na purja ka jal tir ni to gabman rale marki wait man na pun di pal jal kril mulkal to al rom lil di pal akun gapoyak lil ya kan itu abar kung napurong nyama kabo tuyo bikin napurong rale marikika nina napurong kaldeal gomor gomor limurto nina marga limurto yura na mir kakungay on mir kangama ngama yung dukar napurong ito lakam na napurong kamay maknayatam anak ko napurong maingitin anali napurong dungutar nalitya napurto Darkel kom rom ka balay walang maga el ray prip mil rom lil ka kung kaya na mil rom lil ka jaga mil rom lil na prong walang do jamal kuling nirpan to wala na prong yalak umiro na prong leaders malakanin na to ka jamal kule walto nguni bilian maram pero maraman dokar ya walto maram palanda walto rom kumain gitir ka yorong walto rom kumain gitir rambang yang dapur kom kalau lagi nyolang untuk karbala waktu kan ini nyala memberi balanya
1: yo thank you nomalang ko betul itu dah tambal yo long radio le
2: hi my name is Alvesta Romara and I'm the keyboard player for Island Band you're listening to Yolong Radio

0: we are four times more likely to die on the road than the national average. If you're not okay with that, let's drive like our lives are worth living.
1: Na mere yung ngayong good evening numalang. Ka Happy East ang ulit makangama to our program. East ang mukha doon ni walong ni limurong ay bayang o tiga mga limurong Jesus. Kadwala din limurong ka celebrating na. Kadwala niya katuloy ang arato daw yako yam. Nakko ngai limurong dal stretching malaro main mak stretching limur to kabichan. Yo. Tuwali din arato yako yam. Numalang. If ni tukang ni nakon jawar da kay ngama, main mak jano ngon ito stretching. Main mak tuwal nung rumbal ko, kadya kibang brong brong ko limurong kalangaw. Tuwali di stretching mire na we room. Studying or walang ngole kadali di marang maram. Ngunin ngole nakon ngalapal mire malaka nakon stretching. Ngurungi di room do wala lain ngole kanjar miriam kanjar gurupan. Kada kaya nga mawalal ngole nakon main mak terwalal to. Ibu jen. Pagay di waray yawirin kun, nga dya miyak kururung ko, nga idual wang nga stretching miro room main mak. Ngunin nakon nito kayak ka main mak ta kaya nga namir stretching do ngole kung gayon main mak kum nungo rumbal. Nito ka maraga ta kay nga man ito kanjar grupan may pigeon ayo katuli di man mar maran malang ya kay around stretching adwal ngarat malang ka man kay nirpan

Dolly din malang manik kay ngurungo nga landir part 3. Saltwater, Yolngu Island Densa, Lele, Kaluku, East Journey nga rapia. I hope mga enjoy yung mala Dolly din. Tuwal na kun Catherine yung nga toka manik kay malang nirpan kawagay ngun na kun from my usual. Ngunin nga lalika nirpan malang. Ara no maktumara kali jawarin ngunin di ba. Yan ngunin na kun nga raya pala niya. Ka doon yung nga raka chance naman na yung grupan matuka pala niya malawagay ngun nga ma. Yo. Yan bilin na kun wagay ngun program ngun malalan matuka nga ma. Tangang mo ka nga rato kawang nga ngayon meron nirpan rakal dyan na kundua na. Ito niya kabalay di rong ngayon tawol. Stretching tawol. Wag ka dyan ngayon dali akan mga na kung maringi nga ramo kawripun. Stretching doon uli dayala kum. Karwar po ito ang anak kabay di bulo nguna ginawa po yung anak nguni nguli kangarakan ngayon ngayatam. Tiyang room doon nguni nguli jawar dya wuti niya marmunin matu stretching dya. Pili ngayon nguli kanakun nguni di nganak nalingula jawar gurupan. Bili ngunin limur to wuro ngayon na marichi. Iyakan doon akun limur ngunin rumbal ya bala niya nakun natin niya limur kan ngunin akun ngatil mala yang marichin. Kawin to nakun lai ngura naray gandun na naray wan pa isto ngay to limur ngayon dong dong gom. Dong dong gama ngay to. Stretching doli nakun marichi niya maram ganjar miriam limur ngayon. Waka jaman maktual marga to jukur dal batan burning. Ka stretching do Romeo nga ito jawar wuti niya maram. Muni mango na kun do tarara yiri jinawa rumbal ngor li murungal. Ngurungi nguli jawar na gama. Dararay nina naray na kun. Ngayon do nguni mango yung dararay yiri na. Balato ngayon nguni jawar ya gaman. Bili nga ikaw na mango yaka marichi rumbal kuro. Limuruka nina darara. Ka ngurungi din nguni li jawar ya gama. Kaganga kumain do, pili mango ngay to dararayre. So, stretching may maklimurong. Ngunin ito rumbal nung marchi niyamram action miriam bichan. Kanjar miriam na mirin nito, nung ito muscles, nga matamarga concentration level dal goyang anaway limurong do ngay bamburong burong. Nga matam, ngay to marka blood flow limurumara may makum. Ibi yan, waka niya na kung goyang anaraw na room go. Teki ngay waka niya may mak. Tuwalidi. Kadang-kadang tu bulan malang manik kayak merpan.

Sangunin ma nakun bolong akol karangali ben manikay ngunin walang hanta. Kabing ori din niya. Tunganda Street Sound Album or manikay ako dipin na. Kadun niya kabalay rungi daw stretching l. Mayal ko rin ito ka na kun wangan niya man makamalang maram stretching mira room. Wangan niya na kun dali mayal ko rin. Manmak. Kawaga jang aye. Every morning matoka regular kum stretching mirror room. Because nakonungon leka kada mandumala studies ngoria koyam. Muni to exercise nakon light every morning. Kaya kurmini nya walu ni to manmak kuman ngora. Diyang stretching the room do ga exercise yo. Nungoto nyumokoning umripun problem ga. Injuring or that's why ngundi ngay na kun important malinama ngundi every put put mini especially ngayli ngundi yawri marjika stretching wala lika before game ngundi ngoroke the room go markato wala yakam ritir bakton o jawar wala to jalakton yabijan riti ko na miro wala to waka dya ngay dal stretching may maknak ko ito yur na marka dya marubububuktun ngula namala nungutu yakam marka ngundi guruk kurudual gulkton. Snapping ito ya kaben. Stretching ko nyo go. Ito da kon ngarakay ng ora kabun kumunungoy ni wangan gama. Tuno pang ubon kumuwangan. Tipal gumurlil. May maka 5 seconds ko. Ngayatul. Kabijan bali nito da palawin ko side ko. Kangurong hindi nyo rom doon nungutong ngayon kanyan akong jawar dyang rukaman. Kam. Tuwali di malangarakan daon. Malangarakarangal. Is around stretching. I hope matubulo rakal join. Murong ibalawik to. Tungara to na ang ulan ni murong bulo ba siya ako ya ako yung maladao. Kam, tanitura din ang balawag at yalakon mo nga. Kundi na malan na maka idea nga at pam dat na maka ngara ko nga yung umirin nga at mo sharing. Man makno kung guya nga na yo what you think that ngara to kaya ko yam. Please. Maringin na madal rally na bawa na purong ads ko. Yung radio ko. Yan wala ring him up. Kam maringin ko nga rin. It's really my mark that if you can call ga let know ngara nya balanya undi na ngul mala area ngul ngara kia ka goyangi ngara ka wicharu ni mara nya my mark mangi kum kadonya makan ngakol nguni ka dau dau show ka yung radio ngrian.

0: you're listening to your radio in Kartalala.
1: Pirit yun na yaka pala ka yun na ngalik ngalik ka bayam na rupi banyang free kanya ka warat ton banyang der pang rum
2: free
1: bilin payang na rin ngaro bayam der pang kabala lari yung mana yun bayam bilin nanukin kong darok po payang na rin dawar yung banyaya
2: ka nga ngayon ni Minky
1: water white pala niya biyak yang white water na yan na yakan brown kayakan green kayalaw yakan panya water ma water na yan na biwali bili nguro nanggal nguro ngayon nangal ngayon banya nangal ma gandar muro
2: nga kula
1: joy
3: pitcha
1: na kay
2: eh
1: pelanya ya kayo pelanya ya kara kara juan nan derpa
2: ya kawri
1: panyam gana
2: ni wire po di kara kara
1: unen unam nan derpa ya kan wiyen
2: ya kawiyen
1: unam nan derpa dumbol ka flat tanan bukom
2: flat buko ka
1: bukom dumbol nan derpa ka flat tanan bukom ka sugan yana
2: dual na ng rara kalam ka na wala dual ng kalkimar.
1: Wei, jangan mempunyai mempelan dong hari kata balik ya. Gayar enggak enggak apa maka kabur abtur kabur senarai rak kalam.
2: You not far from tuan neng kalau itu. Kawa.
1: Bertengah. Petrol mana yang ambil bayar itu?
2: Ga. Last maka ilangnya apa lagi?
1: Ya kalas.
2: Second.
1: Second. Ya ke second mengarungi rak kalam. Unan dan last pada dah mana nak end mana nak unan macam ban.
2: Mana yang?
1: Una yan nan mabiyon magandar nga yukap mi mga ye pa epot sa jenal jama kurong nga kinakul palan mo yung papa mingo yo kangalin yung banyamari mga napo mga rinak ko yo kya uro kado yung jenal yung kurong nga ka nangal nga yabanya yo nangal nga yabanya ya kerpa mil yo nyak kwa uro
2: kama
1: yu alak mingin nga
2: shepi time ngay kan shepi. Now I can make that airport.
0: Rebel Stars, you're listening to your radio.

0: Jerul ga ngamen nemeka gayul ngradio.
1: Tua. Melendere elele walkole munawin kalangar bujari balawane bakamana.

0: yo da yon radio do alo moneng galen ko dara do tv metna gaya na ngiro la kamada o nao nge ne gam baratun singa nge nao nao nge choosing to be a singer ado na ngiro da o na la kama alo mo
1: yo pok mak na minima ngai me ko gaya na ka napa nao nge dang choosing to become a singer blya yo napa nya ko dang gam wish nya ko dang nya ko wish pala nan dang nya ko yo alken kadang on nga me man nga ba nga kadang manike na yo nga mangi nam bilinga na nga lagan nya ko nga family nyo nai kroto mi bilinga bijan pen group na nga kadang rakam bilinga bijan yo tende soul oda ben kam uringa ben Wai poi pemalinya, bala dah ngelakan dalih, bala ngaya jalminan baik ku ya, to become a singer, belanya. Karena na apa dannya aku dah ngomong, music madang ngomong, karena ngaya ngomong, because ngaya grow up in music, kapolo punggolong ngah, mana kaya ngarom ngaya grow up, I grow up in both sides, yol ngomong kapolan tau, nevi, well, yol ngomong mana kaya, kapolo kapolan tau mana kaya. Mutta naron nga ya. Pala nga na minan nga pinyo nga ya. Kadangon nga ya. Mea man nga ba yung kamanike na. Yo.
0: Nyo minyo magtao. Met ka uni ni first ni singa ni first uni ni manike ni. Na ni manike first na malap mama. Music nungo on mala music. Na ni malap mama first na manike.
1: Urongom nga malang tuman. Start man nga ya. Beginning man nga kamanike man. Urongom ka mirimi. Bolono ya ko manike bengo nga ngoroire in waipum malanya ko manike aldangon nga
0: yo met men mak tao thank you ka jujut nya
2: yo na mire bok mak ngarain ino ton yang ra kawang ngain ka galewen ko or sire pingor ka nga main makadol ga yo radio kora

0: Guru-guru katuram ngay dang napanga. Raman gening ka first day ngana puniko jinala napanga para interviewing yul on yoreng ka tao mayam na happening katura ka ngunyo kun pala date ko Wednesday on Thursday on Friday on Saturday on ka taro rakar malang tao interviewing jinling yul on yoreng mayam tao jinako napo yul on radio yo
1: ngaranya ako kurama pilenda yun e pengom yora nina ngarale kadial raman gening ka win ngarani na 18 years na mangaraja markuleng wala kanina jawarin pichan ng life wala lang kangarang ni marikirale ka thinking ngara na ngara to running wala lang life ko jahal ko wala lang wala to kabuli yun kalung ramara wala yung paklil activity ngara milkom men mako wala buli yun wala katin game sapul ka na yako bet ripun wala lang jamar kuli yako ka same time wala ka practicing de ala banji festival gon kadar wadal jamar kuling deang un bala at the moment to start ngara Sunday and

0: Yo, yan wala lang ram spirit muna walang walang ram. Merkian wala kanin na diyang bala. Balanya.
1: Yo kaya mi ako Andrew Guru katram tango napanga warka ka tao ang rakram na ka happening jinang bala yung merko o especially na pa mala music ko ka music dance ko ka na wakal mala activity mala ka ngayong ang ton jinak ko yung mara tanga rakram tao niya ko na ka gatur ja happening na kon Tuesday ja kanya happening diyang bala
2: yo ngaban jawan blok wae tiang balang ka happening dual kiam aku li sport kasta tiang ai dual sunday which is na kun men mak ngai jam aku yo mapu banya mak kun yo ngon mapu kan nama jalang walang fut jau ngai tu ka jam aku ni na rai piring ngon tau ngon mengitir tahu ka kamu nunggu kan nanti kamu ni dulu kau napul mengikut pergi napul tu walang pas on wal tahu ka rapirin ka connection connection ka wang amalan ka tuan jamak kau main mak mengitir ngai ka happening jamak kau tu banyak sport ka music ko
1: wala ya kon repon ne wala ng gabian kam mal te ka bir ka nga ne malan balan ya repo things malan ya kon breaking ka ne malan betrol no man a pala nya malan ye
2: yo belen ka ban do wi wak ya mouse ngara ka mi maka wi ko ka ba nya ma kon tio mala ka wi ko na publika ninna with Nawi MLCOL ka Najawal ka Community Development Project mapukana ma based in Gawilun Kum and we sit down mina napulika together ka plan together to Nawi dua nakun one dua program for young people go kagama pamwala man makiyan womle
1: work together abelnya work together man makta man mak na nakon nungum numalgom ngayaro waga napa question nakon nanu narwikam jamar kole om tarok nakon tanalgo birka enda om yalma mi om
2: ngaranga bicam nama ngunai balabal kun metrin jaya lang walang jawang kala ngau jamaku yo fit jau waktu kanina mai maktur wom do ka dawe ka guru tui ka join rambang ngi jama ka gunga yon jamaku yen ka kana tam dua wo malang yala langu
1: yo mai maktanga dawo ka lecun malengo mereko mai maktu malengo dawo nen nakon support ka ben jamar kulin pilinyaw maleng room ko manara yakamale ko ga birka ndan ga napa breaking ka napa maleng pilinyaw maleng ya man makna maleng ko napa dao lacho ena wa ben ndanaling napa bang pilinyaw ko dao ana pondal blang mayam yurwi ka napa dal ga support jamar kulin maleng
2: lacho do de makam jamar kulin ka napa ndier room ngo
1: Yo, thank you. Yo, ni makanga mayol ng radio 88.9 general. Raman gading.
3: Ara ko ya ko abanu nji. Ara ribi ang ara ngali yol ng la krama gagaeli. Yo, ka to la wang ang ra ngara kura nin na kalopa. Ka radio gro ngara to la wang ang gora. Yol ng radio at ko.

0: yolong radio na programa di for donjinger
1: yo buk pak yol nga ngalai mil kirinji ka nga may maka 88.9 fm yolong radio.

0: why did this large amount of...
1: Walang duwal, 12 o'clock. Kuali yung munday.
2: Yung ngayam ya kuwelwa nga, ka jamam nga ba yung dong arts nga, ka ngamam numeka, 88.9 FM yung radio. Kaitu na da perk.

0: Tunga ya miyako Andrew Gurui Tunga atua mga napanga school Ka napanga ro Tau maya napanga school work me warao Na adalga happening katua Ka tomorrow ka Saturday napanga mga wakalo Ka also tunga ro maya Ngan mga ro maya tao Yung radio yun Tanaling kung tao na ka na dal ka birka yun ka na dal ngaro wika mo naman kung tao yo ka first one mangaro interview tong yung mo yako early kailang ano pa yung radio mo kaya mamin school work min yo ka ano mamaro rakan yung mga yako
1: yung min makalad well na we na lokal Kalian berani nak? Dia ramai orang school. Kaya aku ngada Albert warning mana?
0: Ma, Raul ni nomor apa? Nunggu China langa area nga.
1: Jangan aku ngaji jangan. If kalau tu go back 2014 or 15 real, or even kalau tu balai 1980s lorong badas barakun militer. But anyway, first jangan akan jama murungun 2014 dun. Kam Now we are remote school attendance strategy, also known as walking bus. Walking bus to all now we maklim war from mangi balangai to kamarchi ka jamar kulin mara wanga kur rale miriam school lil kagunga yung ka dial teachers na ka parents ng local community ng wangur
0: na pangaro nung ko And a bit chemical. Nakon ngatil 5 years back. Na kanunye happen deal. Nakon tuan jabala wakal koro. Arakalakram. Nakon darwa kan military nawe. Happening. Everywhere nakon community. Wakal malablanya. Kanakon numanang kon deal jaya. Na normally berkat yun may mak na kung nini ka kamali mo rale
1: he may mak kalori may mak kalori yung wakal kalori bili na kung dali na wii balanyam muli le yung long mam wala kong understanding yung long ngay long mam uli pungo community ngor balay wakal miling mala manikay miling hiraki miling bilma miling kaya doal ngun yiki ngun nga pake wong gita kaya na mala ngun le long mam diyan jagan wala kong long mam doon wala kanya ngay main mag bilin ngay leo ni long mam yung ngon kaya may marang amatam jamar kuling kaya yurtan yung ngon kaya marang andar punya kaya uro ngon mala Marang kami tak beli, ngalah kan jadi brave more, bayi ngalah win mangan, ngai tunggu lihat nawi long mam, marah tu ngai main gitir, yul kamar cuman tanggul, kawan tanggul, kawan tanggul, waktu dah ngan mendengar lagu di musik, kuru, wala bicar wakal kuru, yo,
0: balai nak kon, ni, balai muka tulen nak kan kon, wana ngai papuro, unjali wangkai ngura, yo, kalau cuci nak kon ripun Nakon jamar kulit ya, nama kanal cend berkaya nakon orang, orang tu orang cend dia mengiter, nakon rape beri maram kan dia.
1: Beli wang aja ngaji dulu awa, wang aja ngaji dulu nawi main mak yurtau jamar kulit, ya cara main ngara kau ngara main beli walau tu yurung jamar kulit, soal cend dia mengiter, wang itu guru tu beli mengiter, wang itu mark. Aguru tu mal mungkin le music mul, dia balanda wal music mul. Kalau tu mungkin le beli nak beli. Sometimes kalau kal gua yang nangur, bungul limrong tu on, wal limrong traditional bungul in certain years yang mala, a certain month yang. Yo, kalau dari nak music guys, anyway nak music malam kaset mul, nangur balak ngaman. Kalau ni balak balak learning, kalau kan jaga gua yang nangur, learning buat balak mungkin nawa. Yo.
0: Neko na kon important ya walang walto man gitir korotto baporo ka manikay kon ka minchuna apa le nyonya mana
1: yo yo kalau ni nak guna we witi na nak guna ni mai main mak jamar ko beli ngai tiar ngom beli inditir inditir ka ngai tu ni ala mil grupo mul kroin pala ga modeli rom gakkal yo ngom po tru music contemporary mereka maklakam contemporary music kabala mil komun ala interested war pom na world kur yo tanya jamar ko yang bangala kung kalau gue nggak tahu, kalau saya mereka ini di Yolong culture or custom knowledge through music as well, mengenal mulukro, para kupu wanga para kumiru, kayu orang mana kayak ro muni, yo gak kabar yo, yo, yo,
0: kayu orang mana kayak, belum kayu dekik, kapungkol. Main mak yo yo, ka nak kon walang kon teachers kon nalchan oljaga ko yang yo, teachers tu ni walto nak kon enjoying walka diak neko wakal ko
1: diak wakal ko, walaka ko yang ambam man since nata nga pulong yung walka pass mala DL staff especially nga ramengi walka nga wemar nga matirong uli. Palanya room ko mala kawal yung muna nakun ka take part bili yo muna nakun festival palanya kung doal ko dar nata kawal matung yung staff mala ka marchi yun yung walang bili bang wal yung wala na yung nakun mahal mulikin yung bili walang encouraging bili na think wali ka yung palanya yung na yung mal to napurong yorong room ko yung yakadi wal to nga ang dun dya heavy yun nakun kakung kayo namin mala dal wawa na yung encouraging wali ka na when support yun tuwari mala festival any activity to their creative when the staff na from dal ka supporting mo yan
0: yep yan yun let you mala yo let you thank you wawa ka na yung kam arato yan ngang tun namalan na nakon namalan ko nito kurupan tao tipal yal yolong ka papuro ka neolimurong generation ko ngurukon bala generation ko nito kurupan pijan na kun nito yan duwalin bilin limurong na win room ya limurong item ka manika niya ka bungol na papuro abalay na kun
1: magbe I hope them long yurtau ja na purung lang yurtau ya markuleu meal ko ga ya uring ko ya markuleu I hope them to the man get their mar mar room ya lang meriu lemorong yurung ko ga wala lang marana putun marang kanan ja na pudil kororo yurung ko ka man makil mulka dara de room ya kan matu ya marga baga pagayun ja ka na in barai ja marama to mar ma ngul dan na room ja ka room ja masaka lim rong yul ngul ngai tam di paling ara kalim rong war pam ku ja mar kuri ara yul ngaku jeng ma to ka room dun na ka kan ma to warai nga paket din ja aja ya man ngol ngol gakal ja ka jeng ki yul ngul yan ni room dun ka gakal na ri ngola avalanya ara ku ni marang be strong ka stay strong and believe who you are ma
0: thank you
1: ma yul ngul ready odonji

0: na alo nduk mingon bili tu ala nduk bili ngodali mayali terwa mritir ngai
1: yo dang kam nduk mingon nunggo pananu mabayanya kanyi na rambangi ngarung rambangi nguya rambangi manapa mabayanya ngarunga
0: paingo paingo lako kipala nya ino do biringo nini
1: yuwal klingu
0: yuwal kna yan
1: ya kamari miyara birka yuwa
0: wanga nyara kolon do biringo ka main makta ngay mitira muni ngay likarako bicha na bili malto na kadaray na ngarako ka wanga na mirale nyulika wangan ya yuria ka ngarangulin na ngon nga nyang girumbal niya pat karali ka da ka nga mga nyan muni ngay ra kulundu biringon every day niya ka ripu nga ra kibay ngon akun guyangi ngora lundu biringon ra ko ngora nga ra tuka o nga ra tuka marichi o nga ra tuka buluyon pay ngon nga rangulin malak marang wanga agay marang nga rangulin ka lundu biringon ra ko yung nga ra maraman in many ways, but a special rakolondo biringo wanganja, uningay libay ng ngarangan artol, uningay kabitya na bilira kalnina gamal tunda ko, ani maringi yun ang ngarakado alakaram.
1: Yo dan mandarangan, yo lando nga dan rakaram. Ngaruti kaya wangan wangan yara nuno biringo anam, unung bayan nuno ngaro biya pulungupan. Ka malang duman yun lang ay rakaram
0: wangat niya nga ito ali hinin nga mali ka tarwa nga ito ali mitir tao nga ito mul tarwatin nga lakal tao wangat niya nga everyday nga lalika lunot bilingon wala hindi akuran na majamang or nakon for short time jamang or yan mainmak wangat yara kolon do miringo mala muni ngarang oli kolon yon

Halo, ngarai aku Nepiri. Kumana ka ngarai korwa ngati pungkan kan ngo. Ka numa korang ama your radio

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Tawin ngay kanon nila tangal, mama, manok ka lang ako'y ka mama. Yako, milpo na ngay ako. Kamala yuto yan mara ngunye. Ngay kanon nila tangal. Yuto yan mara, nirpa mara ngay mara. Kangati wang angor. Wala min makan wang ngunye nyanan.
2: Yaw na wangor, rari pambit.
1: Rari pambit wal kaninan. Nati ka mara, gawi pumala ka naipi. Mama, kabulong mama. Wipu di bala milpo na yako ka julibing mo kanya dali ako ni daw niya kalakam julibing do marang kalangan ko ni marawin niya ibing mo rede bambit mo
2: kabalan
1: larong al na marakan ngati o mario marang ihan single machine marakan ko bala niya walo na kung ngayon niya kurmo na mit na walo ngayon mit niya na warakan niya malatingganan buto na mir warakan tingganan niya pa niya na walo eh. Palawan niya lang yung marito na yun, ngayon ka malabunan, mati na kawipulipo mo ka malan na warakan, pala na kunawin niya ngura. Paro, punan wali mati na, tekong, nga nga ma. Yo. Pala niya ka nandaw yung lakang ngayon niya ka, marin, nanok ka lang ngayon ako, yilpa, madalarongal niya yilpa.
2: Okay ko yan.
1: Ka marin na ngati, madalarongal. Lea dumok ngayon ako, marakay wala, ngati ngarak ko. Larong almadaw ni Mandang. Punan na niyo ang angon jawa namin.
2: Muro kanyan,
1: madapunan na niyo.
2: Nan bala.
1: Mumbo na Mandang. Iwara nga o.
2: Maribik.
1: Kamaribik ko. Wala lang ko ngayon ni punan na niyo wala ka nilin. Wala niyo ang almadaw niyo. Ang jawa almadaw marakaritin. Bili wala almadaw niya yur. Kapulo na kung marang nawe. Pero wala almadaw. Wala lang. Nawe. Marang amatin. Kawal ko rin mga prabiyar ko rin mga kalmarkin ni Barco malapi ka na YouTube mada kapunan walang wala mga ingatan wala wala ka na medyong grupa kapalanya.
3: Hello, my name's Harry Wilson. I'm from Murujulu Community and you're listening to Yolongu Radio. Be strong, be proud and stay black.
4: Look for